Hinata kay mas manta tukuris pa karganche. Kunang ka, wah kutiga malanya kajung. Alilyanta, songko juntas kalya tiarigusyay.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuynapi kashanchik. Tukuynenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Imaynalla munasqa uyarej. Uktawan wasiykipi tarikullaniñataj. Noqanchejqa semanapi soqtakutita parlarikunchej. Niraj ñawpaqman rispa, kayta kisituwan napaykurimuyki.

0: iskay watan manta, kinsa watan kamaga, wawasqa manaka kuyatek kanku, manapis aik unkumanchu hina, kaita hagaita purika chanku, imapis duananku kampuni paikunapaka, puñuspalla alga kakunku. Iskay watan manta, kinsa watan kamaga, hap isrankuta, jikiranku, pakinapa hina chayga, pakinku, imatapis siminkuman apanku. Wakin wawasqa kachinasta chuista tragaikunku. Tukuy imata siminkuman apanku, imainachus kasqanta yachayta munaspa. Wakin imastaga choganku, zumisitusta maskanku, yaku ukuman choganankupaj. Chantapis mana chayllachu, paikunapuni karton ukuman yaikuykunku, pakakunku ropero ukuman, imamampis yaikorgo hinallakanku. Maypachacha, chimpachata reparanchaj chayga, mancharikunchej, icha imata ruar parikun, imatachu ruar parin nispa. Manchikuininchej manjinapunitaj, imatapis ruar pakunku. Iskay watan manta, kinsa watan kama, imainata paikunawan kasuchikuna. Ñawpaktaga yachananku kashan, noganchejpaj maimunasqa kasrankuta, importantes noganchejpaj kasrankuta. Ajinata sienten ganku chayga, causa ininkupi, kusikui niyoh kanganku, mana imatapis munachikuita munaspachu ruanganku, hasta wanga yachankuña munasra kasrankuta. Chay mantataj yachananku kashallantaj, paikunata munakusqanchej rayku, paikunawan kasuchikunanchejta, paikuna kasukoj kanankuta. Sutisituta, balansapi hina kawananku kashan. Ugnexpega, munakuininchekta entiendenanku kashan. Ugnimpitak, munakusganchek raiku, paikunawan kasuchikunanchekta. Diusmanta kelgasgapega, kaihinatanin. Efesios 6:1. Wawas, señor Picaspa, tata ikichekta, mama ikichekta kasuichek. Imaraikuchus, chega, chegamin nispa. Tata Dios puni kamachin, wawas tatankuta, mamankuta kasunankuta. Iskay watayoh, kinsa watayoh wawaswan, imainata kasuchikusun. Ñawpaktaqa, munakuywan kamachispapuni. Kasukoqtinkutaj, kusikuyninchejta rikuchispa. Paikunatapis yupaycharina kaqtenqa, yupaycharispa. Kamachisqanchejman, sayaykoqtinku. Chayri, wajwawata paikunapuni sapankumanta. Mana niimata ruwaqtin magaykunku chayqa, chayri, wajkunata qasimanta wagachinku chayqa, ñawpaqtaqa kastigana chukuchispa. Chay sillapi chukuykuspa t'ukuri, imatachus ruwasqaykipi. Chantataq parlarisun nispa chukuchina. Mana, saganachu, sayarikunanta. Chay mantataj, mana allinta ruasqan manta tapurina, k'amirina, mana ajinata ruanampaj. Wakinpitaj, barillitawan, sikisitumpi uksituta gozunchej, ajinamanta, kasukuyta yachanampaj. Mana fasilchu, wawasta kasukuyman yachachega. Wakinkutipi, ichapis pantaykusunman. Chayta reparakuspaga, wawanchej manta, perdonta mañananchej kashan. Chayraiku, sumaktarapuni reparakuna kashan, wawata kastiganapaja. Munasqa uyarej, sapap unchay, tata Diosman qayllaykuna. Pay yanapariunawanchejpaj, allin mamas kananchejpaj. Diosni, wawai sumak yuyayniyoj kachun, pisi kalpayoj kashajtin reparakunampaj. May qaritaj kachun, manchikuininwan tinkunampaj. Umuykukoj, songotaj kachun. Imallapipis hatunchasqa rikurispa. Pay kikinta reqsikuchun, hinallataj, qantapis reqsisuchun. Imaraykuchus, qan tukuy yachayniyoj kanki. Wawayta yanapari kawsayninpi, puriyta yachanampaj. Imayna llakiykunapipis, ñawpajman rinampaj. Imaymana ch'ipiriusmantapis, lloqsiyta yachanampaj. Zunamasinmantataj, kuyakuyta yachachun, pantaykuqtataj kuyariyta yachachun. Sonqonpi sumaq ch'uwa yaku hina sut'ikachun. Kawsayninpi sumaq yuyaykunawan, sumaq yachachiykunawan purichun. Saqra munayninwan mana atipachikoj kachun. Ama zunaykachajchu kachun, nitaq zunamasinta pisipaj qawajchu. Yachachun kusirikuyta, hinallataj wagarikuyta. K'acha runa kachun, nisqanta juntaq kachun. K'umuykukuq, yuyayniyoq kachun. Ñawpaqman lluqsiyta yachachun. Pantaykunasninmanta yachakuspa. Chaypacha, noqaqa mama hina, mana qasipaq kawsakusqayta yuyasaq.
1: Orgo k'uchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaqta uku manta pacha. Warmispa parlaynin.
0: Kuska charikorganchej warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radionejllataj. Hinaqa qhepan parlayninchej kama.